0: Swana vile kupa nwananga ngwawe ya khome mangwana e maboko nwana wa mino swi andisa ku yini nwananga
1: ndangali wa mhani
0: ani vulanga nokuba ka magumuzo.